0: matirorin fotenan. Shalom.
1: Shalom, shalom,
0: shalom, shalom, madiror fotena, anan for, yeah, fotena na fotana.
1: Yamuna.
0: Ah, bye bye, kapesa yon nyo.
1: Iko sa ang gumye na?
0: Anyorun, anyorun kapesa.
1: Ayo, wandan boray. Ah, bye bye, kapesa. Go, kuma shalom, shalom, bitu nagara aran. Ama jani?
0: Eh.
1: Ama jowi tu ko lalagi wai aso ngay nemi wai.
0: Bas.
1: Chingun dia nawan tu.
0: A chingun a chingun. Kongoi bising. Chai sir kap cheri re. Bamuru iya mune. Kongoi kapisa. Ita ga tamune olimpo kap cheri re. Amune chitugul.
2: Mhm.
0: Congoi, congoi, bamuru.

Chima nen chema. Eh, ya pone. Karibu sana bwana. Ri kesi moita kwa sababu ni itwegu esanga umisi moit kauli. Na godi nya na liche nge chai gen chiko ni mandengu na. Oeri

0: Quando av chess kai saunet. Yemune.
1: Shalom.
0: Quando av chess. Amune olimba saunet.
1: Bye bye saunet. Tui bor kabisa.
0: Ita gata kot pising.
1: Matinya nga. Afande na na makinga na so na na men kana seta saunet. Anga na seta chacho kot nibo tabarman na golojin. Pasta abil kirui. Aganga na seta kap tulua korap jita bide gate kubir muta yulin. Aganga na aganga na sosya tu bul kita juga kagai rulin bo ulebesi. Na seta kap kele. Na seta baga mesuanyu. Na seta magime gabe maulot. Ile na seta na soi ni kunyu ben gabe mawelun por uwa indi ingoro na marai ni pitu bul jebe dirai ni chambo.
0: Siror ero libagamu reita. Shalom.
2: Shalom. Shalom.
0: Karibu sana bwana Siror. Amune libagamu reita.
2: Chama yang ngala bana bagamu reita we bua bi go aga ma ni go ni na fa ba go tsi so. Mhm. Ka ke di gala go manyo go tsi mi go mo ndo. Ka ne a di we weldo.
0: Mhm.
2: My jacket, the little chin wrong and a, you got a central wrong and a, my chin is central wrong and a.
0: Central?

Sait lo chito kalenjing ka sartani tuna logo yoga bime the eng nuagindo ni somo nuakwa ne tuman melim. Tesetai kando yichobo Kenya Kwanza bala toshi gizi teriterengi korta nabo boda boda empowerment na kiaye eng kumasta nabo Strisha eng county nabo Bungoma mwaya kando yichota kule isha jake ngalalu teki yichobo kando yichobo nabo DCP regatake Shagwan ni uldose piga abe emiete. Kaya imagine naran yung kibo Imani Missing kung ang kaunti na ba wasang gisho kung ista yung at ibig na ba namit na ba soya ham Missing na kung tinga sarta na yung tiyame yung jage kung jeng yung paisyo na kaya mga at kule kaya pta na ba at ba na tagi ko hindi ko ipin Imani ng mga tiki chaya jay ng bitu shikya chupataya Kawan Ricky membuat apa kau nengah tengah tutup nabo nadi hills banat kitor MP nabo soi David kena kata engal ada ni ni tapi kau kira ni nih missing kengui tinggi ag para indonesia ni kita ni banat kitor kau nabo ngajar itu constitutional oversight committee le mai kitor kau le kiga aje nih para ina tapi agen nata nabo aku nama engkori itu nabo bungeng. Kakuma Governor Neba Muranga Irungu Kangata Hulinyalu Ku Jamia Biga Bemani Aubagaja Suryandi Neba Plato Shik Emai Kule Nyalu Kobit Bagenge Neba Biga Bemete Agotenga Sarta Nemite Plato Shik Chapo Tamit Natai Ak Neba Ayenge kita kala ni jata kulo ga bimete ngenda kitu tosia kulo ejo enka indo kitu saite te sap neba bemete wage entabanda neba radio

Kaza bulob kita na tayo tila tigat wajana nalo. Hey, 85,000 kanya shillings. Kita na tayo nagile Philip. Ano tira na ba Philip niya? Pungis garon Philip. 85,000 kanya shillings. Philip pungis sana. Number ng gula tina 840. Imagine 85,000 kuno. Nagiri kaya itilagin niya na basum mga. Eh, ako mamita na kaya kwa sana ko tagenga. Kawai kam na tayo siling ata 280 shillings. Nabawa yung kam 48 shillings. Nabasum mga. 85,000. Philip, kana ngung betu. Nguni ni tildigat ko lazim. Yan megu sani. Oh, bonus ko megu sani. Lazim manyor chigegi. Pongesi sana. Notek le Philip. Oh, mitan chena notan giba ina. Bachiro success. Yan giba Philip, eh? Achani jaribu niyona. Ahandi uyo.